0: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para iatid ka na mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your Toyota dealer today.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
0: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para iatid ka na mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your Toyota dealer today.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
0: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
4: Ito na pang ating kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 3. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhati ng sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alita ng mga hangal. Magandang gabi, Calgary. Ito po si JM at nagpupugay po sa inyong lahat. At ngayon po ay araw ng Huwebes. Huwebes ng gabi. Ang oras natin ay 8 minutes after 6 p.m. At ngayon po ay meron tayong mga very special guests na maririnig at makikita ngayong araw na ito. At sila po ay mga isa sa ating mga tagapagtangkilik. Ngunit kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Mamaya po ay ihatid natin ang maiinit at